madani sadani madani sa gasani dani sani da maga madani sani da madani da maga ma saga madani sa maje varai kamani gamadani sadani madani sa gasani dani sani da sa sandi da mani ni da maga saga madani sa maje varai kamani gamadani sadani madani sa ni sani dani sani da maga madani sa ga maga sani dani sani da gamadani ni sani dani sani da maga maga maga maga madani sani da gam Sa sa ni ni sa sa da da ni ni sa ma ma da da ni ni sa ga ma da ni sa ga ma ga sa ni ni sa da da ni ma ma da sa ga ma ni sa ma ga da ma ni da sa ni sa da ni ma da ni sa